0: Lo, kechung dala kungamsa.
1: Kungamsa, lingya shokudere.
0: Ani ki lage ina, tiring anzu lize nang la tretu shubege, nang du ngui shinam, ngui skuzuru na.
1: Lese, lese, lingya shokudere. Da tiring di lupzen nang lo liya, ringi ki da jik tu tebe lupzen nang lo liya, da jik bakba ki tilim zi, bakba ki mutu shulum kwa la chokyo ki, chokma chok kwa zi, chokyo chokpa tili yisab karita, ma chokpa li. Ya tembe khari yob de shu sim de yis ani da tering club de nalia ji khar chen de chung so sna ji da chu go gi ngo zu shung lum thol ya zu jun na be kan ya da zu jun nang ge yori chu go mang go yori dang zu ji chu go kori yori chu kori min be de de yori de mi gi ngo zu ji da lang go che ba chung os che je di di ji gi ngo zu ji da ge ge ji je gi ngo ne jik tilim kuti chebata, jimjugi tata, jik jimjugi lokta la sopa, jimjugi chanda la sopa, timigi jimjugi tikta la sopa, timigi jimjugi jik nindokwe lakta da, nindokwe tegu, nindokwe gorin, nindokwe todamda takche la sopa, jik ngonzo jik jikje mongkuchi yores, chetan tazu ina ngonzo jik tui tebe lupzen na lo liya, jik lupzen tisimitinde yinla, tui chung ngonzo jik kalu kyun yon e shubi na jik chobo ngui na kiran dushu na bela myuto li ya jik dige ki chedin dige yina changwa jik dutubu jita hana chedin susu chedin ma jik tudol da pardal da tenbe tuju na ma jay tubu ta timi ki chedin da tunbe jik darsi jay tuba chedin da tubi darsi jay tubi jili ya tili ya manzu langgo ku guju di yina jik yang tabu jita tenja ki 고조나 토비아스다 팀이기 즉 여러 춘디기 추고 단 토비아가 딘데기 먼저 즉 럽진 딘데기 자꾸 인스타다 트렌디 날이야다 쪼브르티 럽진 티고야 카레스나 즉다 추고 슝럼 돌라 테디 추고 나자 요스야지 어릴 나자 요스야지다 추고 나자 요스야지다 추고를 껴 요스야지 야면은 추고 딜이야 레저 튼제 다 추고 그 쇼예 윤뒤 gyabsi nyi sol, dindze li ya chik, da chugu le zui tuks-tuks che che, tuks-tuks dar che, tili ya mutu kaluba ka chik, dukri che dan duwa che yorba, chik nga nangda men sam susu-susu, lakzaiga ting zui yuwa susu-susu, tenwaang samlu yuwa, dindze che che, uzu kib che dan duwa che, chugu da dina li ya, dim zui ki chimlu na ne, shebna, gyagatangina shebna, daibing,

0: Chalian siya juwara, daibin chalian siya, daibin sinta naza yuwa chugwa sugo arba. Chata naza yuwa chugwa sada dina khara siyandu chungsu sinta, da zubwa chugwa shunglun dhudi nganzu qabri chugwa kha jik, chugwa khora raa jik yon meba, jik logdo diga chan yu ya, wengya khora jik da nye dhiyun lukugu yu dina, jik khora shio yun lukdo nye na yun gu logdo baa urba. Ani yun gu logdo jibwa yu mindu un karsebre. Quran de sheto ci yubarwa. Di di denja ge yoje de chambla til nyo me su di manzu na tangbu de gu yores. Gebri tan dong manzu ci sibsi sibje ge yame gan za gu ya chugo de ci bige li di ran sheto ci ci sha sen yin mo ba. Ci ka jo ge log de sheto ci sha de ge nyel ya ma zun de ge bo mu de ge sibje lu mu de sa su wa tu su kan ga ci nem gu yong zu ci ka ba ya me de yuk da. Ji kapja lokta sati nganzu shou ye kajo da shou yung kajo nyinga yuwa lumbu li du jik nigalo bago yarwa o dinje che yun du di na lokta di na sewa yinba di na nyinde chun da dinje chun yung war zidang kalu wa nyim di na la sobo ngu na la du shun nandu jik kajo ye da yung lokta dinje jik baya meba da ani kina ba nyim matu wa Nibadine ka yun liya gyoro du lokta di baya mewi na Ani kiraan yun li baya chichik na yin na Kiraan parta nyeje gane Kiraan lumbu di Manzu tuyo tebe lupzen na lo liya Chik yun gong jo di gyog lumda mura chunga lumdi chan Yen gong jo di mura chek lumdi da te lum se shevruwa Ani chik lamdo gane le yun du nga Chik mura che ta nyi yin Da chik dimdru timlu na chan nye lumdi dirwa Chik nye de su gi lemdi di na nga sho ye de chogu gu yor nye te lam zhi nye song zhi lang gu ting lam zhi wun jang nga du ngu lam zhu de li du nga sho ye lo zhu nye yi si du ane lam zho le wa mi chuk ju ane chuk ju le mang zhi ane ngab ju nyung ju le mi shib ju na lo ne tena yi na cik di gi jik lam gu ne kira yi na lemdi di na jiwa jia ya ki tu ju dinda chi le yore di le yun du kira jik ne nye tu de wa lup na shi yu nye tang bo lokta ti zhe wu re ka yi yuanli gyogu yin si nya, ana shio yuanli lamdi jiwa gyogu yin sa di lokta ti zhe wu ruwa. Di zhe, zhe du, lokta ti zhe ca ni xi ni, moda ma shuk jia wu re. Do si zhe, gandzu, chupa ngui na ka zhi ki nye liya gangbae num lu. Ani gangbae di korka ki, jik di ne tsu gangba di na, kirang ki, jik num lu se, di ne yu zhe di ne gangba di korka kan tsu bu zhe. Shinei korka ma nimbi nimze mura shukja san shinei lokta zhege yorba. Kura kurimna chani nyele lokta zhege ure. Lokta zhege khasin gyabu chugo ge o chugo di tsu dho nyersha, anna chugo di lamde jeva kya nyersha, anna chugo di ka yuela ya gyo nyersha, anna chugo di sho yuena cha ka ju nyersha arba. Chetan di indu gyablo chugo ge chetin di lamja do tu yore. Chetin do tu zang karishin kenang chetin di chugo gyabla ya 당보도 개별로 되고 그래. 니부디 가르친 듄 되고 그래.
1: 아.
0: 수부디 이해다 윤 되. 다디 가르쳐 버슨 개업다 듄이야. 네. 네 주고 그 가져디 다 체딩 그 다테비 세브레. 제가 당연히 전후 시의 我的 행시 방향 세브레. 我도 세제 니리아 다테 다테 찬 개별로 주고 되 가르친 가테 버슨 능에 다 네 가져다 네 조격 틀림 제외게 하다 된지 체딩디 Nyatosma tate indu, parta nyejena tate indu, geblo chukul kiran shuk jaro na rwa.
1: Zegla.
0: Nyibuti kiran parta di, sharo na rwa.
1: Zegla.
0: Sumbuti nga shoyun ya

ngarle habbe bonde janyam tha tyunji rogji sidyu che tha denbe jizo rilu gi miri gi zwa san den tha phege dang de tyunji dang jorju sibe sidyu zidu che tha denbe jizo rilu gi pyeonjong sa ba zu jun chebe dopsyo chenpo cha ba chehwe

wang mi cha guo dang, lü yong ne ngü chu tu. Pyo chang tang tu ngü chu ni gu shu tang ngô tse zha war za chen bu yin ba ku se tak chu xin ki yu. Pak za kya guo dang, ge chi tar gyeb kyang, mi yong ke me par rikba se zi na su cha bu tong wa dang, na su ki chue tu chen ba me se war kyu ru. Lop chi zhe xi ki ku men kang tu ge, ta shir shu ma ru dang. Lakshu cha lim lim chu wa dang, ge ba shi ki la du xiak chu ki chi ki ken ne ku kwa bar zu. Nguyen da cha kyuk zam dang, ten ne na su chi chir song. Ku rangwa me par ge xur mu, lop yong gu tib me pa cha. Gang la la ming yun shik che be, tak be se chi shik la lam ne gu ba tong. Ku ka ne, nga su me gu, nga la nipa kang ya me, ji san mi che par ju. Mi shi ki, gyu la la nyen ze che du, xiak ju chung chung ri, ji me me be yu zam du ru ki ang sir. Ji me shi be zi di tu ma ta du, ku shuk ngar we che ru chi ne, hom lan che ba tang, dem ki le ta ne chi ri chu. Yinang, duen du gebu shi kun ne, te bur gyu xin be na xun shik le, dung ka tim ne sa la ki. Tine che du, lang ne chi ri gu. Kien kashi tigar na jo zhong zhong ngan kola ta xin yueba ni, qinga tigar kog gu ni deba dar du nang. Kwe dun tu yueba tang ki pomo tida rudar jing ni ngam ngam ji ji ta, te te lu lu ngan kwe ji su zhang. Ma ka ni changmar tuan yang na su ki chon na ma ki. Ji su lupchi zhe shi ki xeba dan na, ko tang dung ka tibbe na xun ti ni lasa ni yin xing, tigar le gu geba shik yin. Bapie ko jikbu tukrin tu tungyur lo ma di war tigar ge war wong. Tet lipji, chanpa po ne men ju tutu ma chungtab, men kang tu ge ji cili de su sir. Chanpa po ne cawa ge kyang ciswa le nyinga yu batang, gyula ki xiak ju le jimi me ci nye ji to demgi ki xiak ju chi ba. Xiak ju kang le lukshu me ba je, teta kyorang ki nguen su tungyu me ci samlur chidar kor si tam. Rangyi ni xi ju de ji, xiak ju qi jing na chung se po pa ma to ta du ngar xin di ta ngang nye du. Xi me ce le ka zha le na yang, chi sing ki chue du na zar na wa me yong yang. Ke di ko men ba yin ce rang yi le men ju cha tu la ta du ne ba xian ta mang po so le gyop tu. Lu xin ki di nga men be le ka tor ne zum ji ki de la xiu yu be, rang ki kyang chue ta xik che di jun tang oma xik lop chung tang Mekdong laksin ki chawa shik zhugu. Rangyi la songgyup che tumna, mi xian la nyokta so mi si bie chi suwa lang pendua yu nyang. Kui ngay ne men kang tu gu. Men pa ni kang ngay rangyi xie ne chui gu pa so gen puri emji ti shi. Gyayi ki chi piusum chok zam du bie, kemu gu gin du kola lakpa ter zam che di, su lu ni min du, cha lu pa chang zui dong pa ri, xiak ju chi pa jime min du ji sir. Yamji tetar shukin tu me aspirin shokcha ji korje. Loi dungi, jimbe nang cha tunpa chitar ju gu min gecha chi. Penzun war damni chibar gangen shintu chi xin, cui ba tang zha rengi ki laryang likji che ji ditar kuwa di. Jimbe nang cha tunpa tang chutu keba, bakbar sirka tunpa, na cha tunpa je cangma netun chung chung shi. Sajar tunan che na yongsu ju tu. Chumpyu nyanyi nyokta chungchi burzi. Sa topar tsuwa kikin shi yinzi nasa singcha tongwara yun jingzab goba masi nalwa gyanyi yu. Sulung dingi tang, ngocay tang, singche mangzam se ne tsuchu dulin chize mangto tongwa tang. Chochu chekyur tona, xeyang jingyur mar tongwe. Men turim kashi sezi jimbe nangki cha jue tubla chumne yang rimshin chakki yung tubsir. Chumpyu neta koro kesa jinyan pekib, lupur tu pyomor naza chukzam tang. Nashun nye ki pyome jikyo ne nangtu chi yungwa tang, te jesu tatung dokchi kuruwe geba shikdu. Pyome di lume ne nga dar korsing burdu tuyanda, ngodong ne jingnaan ki namgyur ngankar. Ngodong ne kwangme di dar na, menbe pyome di mar dyotu juji. Lakpa nyi ki lume yar kya ne duzi che kyaan du mi tup tup, yal lang ne menbe kechar lian tup. Kechar chi sin chi, rume nang mi

0: Tachena semba poche lushe di sem jupare semla nganje timchu teja korki sheja chenjam lochu chena kinje duge
1: yonga yonga timune

0: Senam cho, nyeni chikyu shibe nyeni gyume nawa zan ma yinba. Nye diye da chen menyum tahan, gibar nesu gibar, lume ni sautu nguwa mawa sogi nang chu yang yang tuin si. Nye diya minam ki nang chu shorya ki nyinga chenpu yuksi. Tinze yindu luktun ki ngang ne nyeni chikyu ki nye diru nguin jin tahan, chini tang tunbe go ne menju tahan, nguwa che ne, pyumi nam ki di tang le, sun gyab siya di, kesim siran zi siya le. Tinze yindu dirin ki di tang lam du si be li che nang, pyo rang gyong jong min zi kang, pyo mi di ka ki min ba chichu la tinze shu yu. Amzi la kung kham sang.
1: Kung kham sang.
0: Nguwa li kirang ge gya ji sen zho lingge li ya, cham tish na ro na le.
1: Lingge kung kham sang. Nga ni jong min zi kang, pyo mi di ka ki min ba chichu yi. Nye siam la tari se she chiya ki nang tu zho di ni an an zho mo ne ki nang si nga ya na lo ne yin bi yin nga ne chi kyu shiba di yin si an di nga ne chi kyu shiba di ni an an zho ne da da do zho gang gu lo ki an ting du ki suri ki an pen chang yin da an ha chan zho wi gin ki an zho nga ne chi kyu di ya an pen chang yin sa di ya li she wu yo ri li
0: Lisi lisi mjila tu xe na qe nang ngay lak rang ge gaji singi lingge cho yung ni kinti zili ya ngay na chi kyu ki ne si yu min di ngo zhish na ro na la
1: Lisi li, kinti zili ngay na chi kyu su wo re si ni ta ngan zu ngay tu nebe nyebe chi ba ta ngan zu gyu na lo nyebe chi ba shi ba di ni en nyeba sum na lo lung chi pe ngay sum ki na lo ne yinbi nyebe chi ba di yinbi ni chi chi ri pe chi ji en ngay la nyan ga gebe na zu ji res
0: Lisi
1: li ani di na lo le gup ti du sa ba ngay shi ba di ni ni en ngan zu pe mi ki gebe ma la dai pemi gebi mala sebi nang ju da ponyu che kama gyu za samsu la so bu do zo ya le nyang ge gebe ne na zhi ji yin se
0: les les em ji la les el ta che nang ye ni ti gyu ki ne di na ya gi gyu gin di khari na la
1: ta ang ne ti gyu ge na ya di gyu gin zo de yin bi nang ju gu ne ne kong du shi bu ne xi nge tu ne be ne nan ba mo ju we ne be chi bu di ne pe ba ya me ne chu be gen ge ne ang ju nge tu ne be ne di pemi gi gebi mala do zo ya nyang ge ge jay ani nyen che ge be na zi ji ru ba ni di ken zo yin bi yin ta ngan zo di ri sha ta tin ting du ge yin bi yin ne ta a chi chu ge ge zang zhe du xi xian ba ya me ne ni cui mi ge chi chu che ba ta ka xie yin bi yin ne da zhen tin du a ka xie yin cha le le da zhen ma che wu du san ba ne le po me ge zhu wa din de che din de chi du che be ging ge ani na zi di che ani ten do le ngan zo bu ge be ji la din ne yin ne bu xiao ba

0: Noya dinalia, Darsija into dinal into noyundu. Any Panama dadati, Tujunali, Yoja Matavin, and Kibloti Darsia don Ruba.
1: Zegla.
0: Setanti into any Keran and Keran to go. Mani do you Yuba?
1: Zegla.
0: Dada Jamatan are a kudu dan you. Dimara Kiblone, Shivjitan Yumbra, Kiblone, yet do show yet the Darsun, show you in Darsuba.
1: Zegla.
0: Did you love in a Keran dada jad? Keran dada. Jaya da kiran kakyo di kiran mwore shukti chaku kuyore Teo mwa teru madan tuku di kakyo tuku mwore kakyo tuku mwore Kari kiran chudu rinal mi jili ngabju da nje ta nje Luu topya la kakyo da nje chebni kiran mwore piga alo kip tukuruwa Deya kiran yang tuku chao chu karasin chao chu li xin li siyagiruwa Tuku ki kore jirgi karasin jik Da kun nyom jaya
1: Rotbe
0: 바야 매브들이 키랑게 튜즈 매브다 소가 매심세 키랑 키랑이야 이지 체제로 봐 보즈면 갔다야 난다매 내주제라니매 대부천 다가 있으면 아니 진짜 간이야 익세 번째 치고래 대단 디인디 디 키랑게 학구부여래 록도치 봐 학구부여래 키랑게 록도디 바야 매브 키랑게 학구부여래 원자 추고 잡다 뒤 예다 유니티가 키랑게 록도디 바야 매브 학구부여 말해 Kiran lemdi di kudu jiwa kiga yimi, Kuran zui haku wama. Kiran kanea kuwa kio ya yimi ta, kanea kandaya kaju ya yimi, Kuran zui haku wama. Di kiran ki tuju nye jen ta, parta nye jen na lo ne, lemdi nye jen ka ne, riba,
1: tongi
0: nye jen ka ne, gebda tuli ya, nga ka kio ni yi, nga ka yu yel ya kio ni yi, ana yu yel kio ni yi, ana ma yu ne ma kaju ni yi, seze, deo to riba kaju. Tetan dinze dada dide moto yi na, Ani kaji, kiran yiga kakaji, maa tsaa yiga lidu, kiran ka loo tatu paa zang, ani keblo mor diga jiga, keblo jiga chinja, diga kanga yiga kaashigda.
1: Zegla.
0: Da kiran tuju nyeje mii chukju rwa, lamdoliwa mii chukju, ana mii ngabju, nyungshuli mii shibju, ana nyungshuli ngudi maali kuru, cikdi na langaati jibu kebi na, keblo mor diga kiran keblo li gagmari, kiran ka loo tatu jasa di keblo di oo di, diya chudu nyerisha, chudu jibu ke nyerisha, Tsu kan yun kyo nir sha tsumche, kunzu shuo ye dine, ser sdugurwa.
1: Zegla.
0: Che zang, nganzu jik junglom na lo liya, chugu jik du shu se na da, chugu jik dinte ki da, tiglom na lo liya, jik gyo tu di nyeba tu khar se na, nganzu jik da, di na li ka ye da, yun kardu, ka jub se che, dinte se she yungurwa.
1: Zegla.
0: Dine da lamdo jidan che ne, ka kanyi yomari ne, Kaya di nyonyor ba, chedan di yin di toli ya, chunda di, nga tsitze mutu wina, kirangi chunda baya mebda di yin, di gyun yuwe, naza yuwe chugu tangbo di, dari di na lupze na tuksi che, shegi yinsi, di tangbo cher ba, da nyiwa di karche urasin, nyiwa di naza yuwe chugu di nganzo, karche urasin, da kirang chugu di, yana gyogu da mutu bar ba, shuk gyo mutu ba, ane shuk gyo mutu na karche ure, Kiran gyolam na togore togmare. Kiran gyolam na tutu gyolam dhuzde murachunga dhuzde. Murachunga na kiran chukut gyogu dhutu mundu. Chuzuru na jili nishu zile dhuwa shukuri kibutu mundu. Da murachunga kaze dekyan, num korzit kaze denele muraya dhutu mundu.
1: Ribagla.
0: Kiran mura gyonyo riba.
1: Di
0: yindu kiran langa di yinji minjiki. Langa di yaa na gurda. Kowa yaa gurasin telam na li yaa gure. Telam na li pa. Telam na li yaa je kiran li yaa karsin. Kiranga lokta ti chaya ure. Lokta ti khari chaya ure san, lokta ti ngaranzu kyaga tangi shong sheng tang sikdwa jingbo tang.
1: Diba?
0: Di chigye
1: liya. Di lo dirbak.
0: Nihonda ti nge gigab na khasana beng beng tang sikri. Shong beng sikri beng. Jidang chana chi gigab tu ju lo di ba yun du dunia nezu yus le ure. Dunia nezu yus. Yamana ramur di kyaya mudu, ana kyo tang mudu dunia nezu dus le ure. Da nganzu di ba yun du jidang chana khaji ge. Susu tewe yu dan dhirwa. Che zang kiran chomo tu mni kiran lokta dini to spa wre. Di ba cha cha spa wne. Ani mi dhe du kiranti choma thubruwa.
1: Zhe.
0: Kiyama na kaji langa tindra kyokotan tindra jebakyebche tindra yundu manzo di ba jayruwa.

0: 三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆虫，三九六本地昆 Sanglanje, Zhang Huifang ki sartu bunka ni tida yinbadi. Gesi jigyab khan ki sishung ki mikse pongnu yubi rikji kejian ta. Rangyong jong ki rikshung lak zeni chiba. Gekam koryu dashib celin je ki rikji kejian zeta ta. Pho ki so Zhang Huifang ki nitrib shikri. Jilu nidong lue dawa shibara. Pho do kalung rungu dashib celin rikje tangbu owa ta. Tini koryu songyong cha shala guide dongwe kukub yakbushi yinme. Wengyang, yin yi ge se xie tip tu bu tang, gui ju ngui gi, yin yi xin kien chi gian mei bie di ne gi kong wo cang ma ra gang e che yu. Zem lin kuru yu ni mu jik jie gui ju qi ba ra, da xie li la mei de, ga ne gak ju qi gu ti, ka zi gui du gi ne tun xi du gu ru. Di ne ti ngui xi cheng ga ki qi li lak zai ba tang bu yin bie Zhang Huifang ki. Zem ba mei ba ra gin zi ji bu ti cha du kur xin. Kong ki, xun ba mei bie nying ru la di ne, nying cheng yir mei nga, cik zui la di di, se jin ni cha ki, yin ju ri ri xin, ta nye cang ma yi gyu che ba ta. Jik jie gui ju che dan xim ju che ne, sa guo ni na, xin chi tip ka xe chi di, di wei lak zi xe do ji xin bu chung yu. Nyum ji cui da qi rin, kong ki, ging rin ki, kuo ju cong ba ra ga ne lu zi qi gin, da du, cin kong pa ra, ren yi ngo mei gui ju lak zi jang yu. Jilu ni dong lue dao chu bie cian an yin, pio gi kuru yu kulung bui cai gi ni ri nian xin di la an kiap zha tum ne. Kiap gong ti ra, nga ra chung yu mei bie cai gai chung yu bshi.
1: Gen kuru, ngui chup chui nyam nyong sak bai ngui ne, gen kam kuru yu di xip cai lin ni, ma la rin xin ki lia da xik yin xin. Ri dang ki ma bi cudu cai ba ta, cua da kang tu yi xip cai ba ne, cheng xi jie xip cai ji gong xu cai bie pa ra, lia rim shi bu cian dian sam nian ta, cai lu bu zam yang xor mi rong wa xik ri. Ri dang ki ma bi cudu cai ba ti ni, Gago tangbu yinba tang, tse shi langcha towa tang, le rim nyok zing chewe kara, ning riu la chwe kham nenbu tip giyu, le gyuru meymi chen shui gi, lo nishu lak zam rin, tongwe sem dun gyun do meybara, pyo gi zong tang chu dun ju tuishi tang, shang zhong chusha gye tu gyun yong yu. Sabu mi nga dong sumja simbe di ju chong gui se gui tu, kong tang le ro cho, tenga lam noro temne meymi gui tu, chu zui kashi liwa tang, ma bi ji dik dik teta gebar kur ne, gang tang mara chiri lo gop, Tupo ne kongpa ririyang drogawe ne su kyarung, mabi gam kirwe leksung tenne lunyung me. Mabi shibje chelin chebara, tewe le labu mejin, Yang Xiaohong ki, shibje chelin ki tepsa tangpura lega chene lo chungni songwe, chweta kang ni kong ki cheki chewe maksa shikdang chung. Chengsi nemi yongwe gelin chaji, kong ki rengi la rewa hajang nembu jwede, mabi jik chweta yangyang chene, norzui buzam yang me nyamgab, shine cham jwogiyu.
0: Jigla jigyu chwe gyun singba. Zhang Huifang ki sartu bunka ki xintin bie bunka targe donwa ta lak zi gyun zin chebe dusi ta yon che di gyu ro chi sum ki gisi ma la zung ne xintin ba so yon che yu junba zi. Jilu nidong jok sum lo ro dene su le gyu ro chebe suenam jo gar ki isip kang tu lo jok sum rin lega chebe gyu misar xing ne nyam nyong jen ki gen rib xik tu calon chung yu.
1: Nening dawa nga bara le ro xik dene ne bunka tu gyurgab je che dang nyuk zin chewe isip lirim ki go mong. Suenam jo gar ki Ren Gui Ngang, Kong Chi Ti, Ming Xiu Gui Ju Ne Gu Zuk Ti, Chung San Ne Ma Bi Tak Ju Che Dang Tang, Che San Ne Jie Jie Gui Ju Che Dang Mi Chi Che Bari. Taja, Le Ru Ti Jie Jie Gui Ju Che Dang Rang Gia Pir Wa Ma Se, Ta Tung Bung Ka Ki Kung Mu Xian Tang Nyam Tu Chen Xim Nam Zhang Ki, Gi Chen Bak Zuo Yi Xip Che Bari Chuk Ti, Bung Ka Ti Le Ga Ring Mang Bu Che Tu Gan Xik Tu Kyu Ryu.
0: Dupshu Chung Mu Jik Tu Chi Tu Chi, Si Ne Gye Kam Song Jie Dien Bu Zhun Tu Chi Bu Ti Ni, Bung Ka Ti Tu Mung Gen Nguyen Zin Tu Kyu Ryu. Chang Me Gui Ru Chi Sum Ki Gui Ju Ni Zen Nui Ta. Chib ni ginji, rogba ni, chalong jie su nguyo zinba tang, piwe sadyu kuru yu songwe ringwen chudang songkyong chebe ginji gyun zin chebar nguyo zingi yu.
1: Senglenji, kongtu sen chupa tini, goju tu, nguyo chubla tene sa zang song, chenshibla tene sa du kyang, shekwebe rangyong zong jingkam kuru yu di shib

0: Selin Tene ki Zhang Hui Fang ki Sartu Bunkha Kortiri.
1: Wei, Tian Lan, kui chu chu jie chuan la xiu xia.
2: Ka ji be, chu lu be, chu ju hao xie ju be.
1: Ah, di.
2: Ka jiao nian lan ka ba dong da ning bu di cham xiao. Zhong bo gu zhen ji ka ba dong da sa ba, ai ka ba da na, qi wei wo sa de xie.
3: Seng ling ge xiam la mu tu ne gu ju tu, dan zu gong ke ne chi ne, tian le tar bi dang, ngui zhu tian ge ki mang chu ro pian ba qin bu da xie kui be, chan nan zong su ga di kui ge, nian de bian ju ru pi ge ge leng bu sa ba ge be guo nian zhen xiu yin.
0: Ni wei lu xie ling. Chanang zong sugar di gui ki thokta phar sum thu tang zu kyung ki chek tum che kyu tha jung gi nam chang chun len tha nyam te reng chup tha chen je ki thun kin jor wa tha nam ma phe ge dong wa sung ri ki che dab chu ship che be nye dong chang lo ro di gui ki nyam di ben jor ki yong bop gor chi dun jang ngap chu thak zam sin sin rim ji gim na mang cho la pa par gor chi ni ge chu mi gu la yong wa ra gu ti thu pa tha me re cha nyong pa par gor chi si lak zam chu ne mang cho ji ni chi ti Mengshi xianbanne piyute lingyir ta, piyge jiangbanne namang nyamgyu parki piyute towe piyge ki limbu sarwa shiktu gyu yu.
3: Suga di gui ki chepsi ki chidun ta zanzu gyu tunjur, jindum chargui je ki nuiba khanli dun di, sadu gigam ki kejui ta piyge ki tunwe le shi zuba ta. Nyamdi benjur piyge ta topchir dungbu ti tunjian ang tangbur zine. Nyamdi benjur piyge le nichi chibi suksin ta, nichi bi yakbu shi che yubzi. Pege yi kajo yang ta cui ji, di gui ki uli nyi ki cienga ki kumi, nyam di bianjiru pege dong gyu ti gozo tangbu le zhe che su xia ne. Xing nan ta mugar gyu di mang gi ridu nyan ba ta, nguan tuan si gui ta chong gi tu duk xip ta lop juan che bar gyu ba. Dang yun chok jin ting mang cho ne, lu du gi zui ta, chung mi tui mi chong du ting mang cho ne, rigbe kung gi yang yang che ta ra. Si ju le di ne nam zhang gi meng si ting wa ta, cien zai ki tuin gi jor shu qiru da ne, ding shu pi war chi be gui shu nyi ki pege tub lam ding ga che ne, Nyamdi benjuru pege le, che si sep si gui yu.
0: Turi chengri ngujuru leta lakdar che gu chuk ji, dung chu ki gui gu chenpo yu be, sugar di gui ki pege gi rewa sarpa tong yu. Sugar di gui ki gengura zowe ni chi ti, nam chang ta mengui zun lin che ba ta. Kungrim di zhen tong yang yang gui ti, di gui pege gi char gui tang, tun kung gi lekja nyan sing sip zha shu di. Lak sam tang chue sum la di ne, gyab juru top tap che dara, nam chang ki dung chu kodwe ma la nang, di gui shuk tum ne, dung chu ra we din si chun chi. Chomre xiar gyu zho lam tuyo yubari. Dung chu din si junji, di gui ki di gui ne dung chu kodun che ba tang, chung mi lega che ba, jik gyur to chir zong che ba che ki nyer gyong che tang kyab de tang wen, mang cho cho ro guan zham ne bu para dianpu chung yu.
3: Ming e para dung chu ra wei din si re rin zi gim na, yung bop gor chi gya tang ngab jul hak zam chung wa tang. Ngon jang ki dung chu ta le mang cho la kayu la yu ki yung bop mang bu ra ne. Ra wa ting ni, chung mi cho wa gi bu si gya tu bi chu gyu ra wa da bu ru kyu yu. Ting e nyamdi bianjuru nyamshin ki chongzu ne, ta jie tuin le targe gi cesir gyubi para. Suga di gui ki kayu la yu gi penze le di ne, dan zu gyong ki lekze ti, pege gi pinu zu gyurwe nang tuin samu sui nyam tuibu sese che yu ji, suga di gui dan jigib shuji pujung ki xie xia.
0: Seng lenge, kongdu sen chupa ti ni, guo ju tu, dan zu gyong ki ni chi ne, tuin le tarbi dang, ngui zhub tuin yu gi mang zuru pianpa chenpu da, xie kui be chanang zong, suga di gui ki, Nyamdi benjuro pege ki limbu sabar gyube goro nyanju shibati.
4: Sengkyo karso sewe, tangse ki gyurku.
5: Yangta sechu dewe, gyanyang ki diku.
4: Mangzui tohne lingwe, mangsim ki bhoja.
5: Chowe nyamgyur mwenbe, gyuse ki thora.
4: Tadaki ki, sen shibati ni, benjo lungchin nyanchen leku, pyoge lungchin ki, sengkyo chodui leze, sengkyo gundu gunjun shibati shi.
3: Sengling ge xiamla mu tu ne ji qu chung gu chong zu ru di ji zao wa cu sun xi kui be guo nian zhen xiu ge yin
0: sa sui tu ji ju chong gu chong zu tao ma bu tan qian gar bu pu su yu mi de kang ne lao wei cha qin jin tu chu ne di ni cong wu xing jin kor mo chong ge ki luo de su cha xing jie le xi jin ni shui yi sa de yu be dang le tao dun zang bu se gu ne bu yong wei zuo ba de ge ra qin xi sa de jun
3: ji lu ni duan xi lu da wa ju ji ba ra ge ke zeng sum chung gu ge kam sung gong ge si ju tang lian cha ji Dang le chong de ki ting e zhok le chong zu chu ki tu zang gya tang ni shu za pye ki zhok ba mang cho cha nyum si bu mi xi dong dung ge xin bie sa du chang a jin ki zhok ran ne ne bu yu mi xi cha kui ti ri bu bu zhi ji lu ni dong chuk lo ro kim xi za ba ti ri jin ju chung gu chong zu xie ming da ba tang ti le zo ji qu chung gu chun la chu tong du chu gu mi jie ba chun yu
0: mi rim ne mi ri pa ra zai ju kang zom sa ra du gen zhok ba ngui ne ju na ti ni ne bu xi yin la 초에 chongzu ulen ki zhurin jikjo yinbe zhishi dawa nebu lege na ngu su xiongyong yu. Kongki, nebu ji, changme susu samlu kirjo ta, sedung kumsi, ngezi chetan sote, yundu donggubi, luna towe zhokwa zhengu ne juna le labu shikde ne min. Tene chewa ni ngarwe legwe gone songgyup chaji yin. Yumi chusim, saja tedang tenne chenyung mi, jishi.
3: Yumi nam nebu tuba ta, si cha tuba. chubu cha tuba je yongwa ra tuinle pege donggu ta ka je de me. Zhishi da we gyekam ki koryu sangbu te bu ce towe dangle jiya ta, dangle pulu gyang tang yong xin yu. Jilu ni do nishu lor, jiju chungu chongzu ma gang ben jor nyamle kan zuba ta. Ma ngui da ne kormu jiju xingzho tuin ze sarbi caiyu gongsi zu ne nir gyong ki genku wa zhi. Chongzu uli ni ta, chongdu le tuin ruga ki, chongzu ri le tuin ze ri ta, tuinle gi ke ju ngon se tui be samcho xir sun, nui mi chukle tuin ze le nui ta, chongsi bi yugo pege gi lembu to gyu gyu denge cheb zhi.
0: Ringne gyunzin te lang chumze sarba tuin xin, lo juong la le be denzin nurbu, zanyan ju gyuru hajan gabu yu be, kong ki rengu ngang mangchui lu xie gyadan geju lak zam durub che yu. Kong ge ame, gangba pyu miri lak xie so ze, tuin ze le nui chile nyamle kang zuk de, Nyamle Kangtang, Chongsi Pyumi Chokchung, Yumi Khemdui Lechukche Songdu Jewe Nambe Thone, Miri Giringni Gyunjin Chikiyu. Nyamle Kangnang, Nambutang, Urdo, Jaguruso, Chokwiki Khenten Tunze Shamyu. Teta le, Ringne Giringtangtang Zisimki Chanshi Chumbamase, Sartu Chui Sunshu Sarba Pene, Tunze Saja Mangboro Cherzong Chikiyu.
3: Zidu Dienbe Kim Si Tumong To Zubjun Chikuti Yumi Rangdo Ki Du Si Su Rimki Gursin. Zhishi dawe ngu zhu qebar xin na, chui du xi tang yong zha ni gu, chong zui kim zang cang me, sa guo ri ri mi da ne, chong zuru zang zha qebe jik sui sui ba ma se. Tadung, jie sim gar so gu zi cong gan zu di, gar so la di ne, yu mi ri chong zui na ba le su dong gu ru jie gu yang qi gi yu. Ta jie chong zui na, dang yun chu ju ri dun yu bei chui, min yong wa xi xu nu yin ba zhi. Zhishi dawe yi, kong zui du xi sa ba tang, sim zui sa bei, chong zui pe ge zhu gu ru sam jo sa ba du gi yu. Changme, le la zunbe la nyi la dene, chowa tiwe gi bishi gi yu yungwa ra, bai xin yu ji xie du.
0: Senglingi, kongdu sen chupa ti ni, guo ju tu, di ju chonggui chongzo ro, di ji zawa chuk, si kui bie guo rong nian zhu xupa ti.
6: Xingde ngui gang pen chong yin la ngui gang ki ngui bion lak zhang, guo ra tong zhuru nye dong le ge. Pen chong da nyam du, bu zhe towe, pi ge ge lo bur ju. Zhonggu xingde ngui gang, pen chong yin la ngui gang.
3: 整个连接听的表格龙城区生育的官队观众来参与寻找大学的人。

0: Singa nam tsuo, ngan tsu dak bar mi lu rin chin se le guen si che shu yor bal. Che zang lu kham di tang li ya tong chin nang gu ti ha jang ki ke chen buchi mar du we le.
1: La shi zal, sa tu chung mu tsu tu gyun di ne se ju li ya tang du nang je, ni mu ji tun sum ki she la na lo le, ca nyung zam da, num nyung zam, ngar zi nyung zam da, ka zi nyung zam na bu yi na, da ki nang ki gu su be me dong bor, se tang si we par jian yuan si mar ba le.
0: Shu zang le. Sato chungmi tsu tu gyu ne se ju liya tang du na ya, tang neng xin ki chang ra liya chue zui rinpo tang, sam sa zui rinpo nang bi na, ya hu shi zha du le.
1: Tang na ji, di ma zai kirang ge chokwe di mang zam chue nang bi na, kirang yu gu su ni me wui si le, nang no jing ki mo ji bachi, yuan di yuan le.
2: Xingde ngu gang pen chung yin la ngu gang ki ngu pen lak zhang gor tong zhuru nye dong le ge. Pen chung de nyam du bu zhe to we pie jie jie le bur ju. Zhonggu xingde ngu gang pen chung yin la ngu gang.
3: Nye nye ju mi yang zha, zhen zi nang wu de tui chu, sa zhuo tu di de zha, le zhen di ne pi yue.

0: Sini labde kimda tsundri sha Bala kiran pin tigribe
1: Ya, omdi ka sore Bala dire lega zhoyu Tara amla nipo ju
2: Bala, kiri nge kika re Chira ge nga zemsa ga tina a
3: Ah, zi Bala zolong kwa re Lege caya khormido Dile amla lup shungwa
1: Ya ya, shukya shukya Seno shukya, shi Aya
4: Bala, anje zishi di kenje zogre
1: Zita pomo, bala de bolo dago mendo gwe Rampas de juda ango Jujujo amla keze jishu kuchu kuchu
4: Bala ge nga dagwa ya nungo mendo
5: Bujo la, da yung che yu ni Pamo nige, wengen yin